0: en ko ni immunity commissioner no ni immunity en ti won le gbe won ni gomina
1: ati are
0: atare ojo ko won ni immunity
1: se mo pe ah o para
0: en okay show fi nigeria awon me kunu wa fun abi awon 50 to ko ni sin awon ti won le to like ku be
1: ojo
0: ko so awon lo gbe
1: e sa awon gaga
2: emi lero pe to ba lawon se wadi nkan kan na ri dimu lati gbeyan abi bo le ti ro dikin dan
0: o ko se dimu eyan ti ni bo dibo ma gi owo re ki o tun ko fe dimu nbe so so leyin ni ti bo so everything gbagbaye gbodi okay ki o tun ko fe dimu nbe abi ai ni
2: e mo pe ilu ta wa yi orisirisi apere lati ri lorile ede wa gege bi nkan to sele ni Eko lana eje sare yabara sibe nigba ti won ju afefe taju taju ti awon olopa si ti jade soro pe foran te ri un ai ni mo koko si nkan ti o si ti o le mo sele lorile ede wa tori e mo se pe boya won fe se waju daada ki won ri ari daju dimu pe looto na soro
0: eyi to soro ki won to se dibo won si se waadi idibo nisin ko so temiji o won si se wa lati igba to ti soro won so su kan won si se waadi
1: ti po su kan the 15 na dibo last month
0: no so so soro before from the 15 won si se waadi lowo e ta abuja na won si se waadi lowo won se ma se waadi ile na titi di january 27 the march election yi sugbon omo nigerians a kin se eni ti o to mo kan to fe se freedom of association wa eto ba hun wa
1: la
0: le dibo fun ko so fin to ba so wi pe eni bayi le bodo dibo fun ohun to ba hun o lokan eni ke te ba lo pe lo to lo dodo eni to fe leleyi lo dibo fun ko se to ma gi e lowo to ma gi e lori
1: ile se olopa ni inu iwe iroyin punch ojo iwe keji ni iroyin wa ile se olopa ati awon igbimo kan ti se ti Abdulsalami baba won ni won ti seto ki alafia le joba Nigerian Police Force ati National Peace Committee ti former military head of state General Abdulsalami Abubakar retired won ni ati step up igbese lati ri pe won mu ki oro tension iberubojo ilahilo eleyi ti a pe o ni se pelu oro oselu ati awon oro to n jade kakakire bi eto ipolongo odun 2027 fun eto idibo 2027 bo se n sumo ti awon oro orisirisi won wa se eto ikorajopo ati igbekale igbese ti won pe won fi lo ti ombogbo fe lo ni eto binudi gege bi an se salaye ile se olopa won ni abere iwadi lori kini o lori awon controversial remarks allegedly ehun na la nso ni isin won ni bakan na peace committee oni ati activate ni situation room ati awon ibi ti won ti se awon eto lati monitor awon campaigns lori sirisi bi eto po ipolongo se nbo ye dokita dr dan
0: dr dikin dan
1: di
2: o ti da ba on di meta la
1: so bi eto idibo se nbo ye campaign ti bere presidential campaign ti bere
0: officially
1: ti awon governorship na yo bere lo shuta wa ye
2: ojo kesan
1: so bawo la se fe se ti o gbogbo fi lo ni alafia
0: gbogbo an to koko soro gbogbo ku gbeyin kokko lo gbe won na won fun ojo fi
1: kokoko won ku nle
2: kan bere lati be
0: kọmọ láti bẹ̀ ẹnu máa ṣàpẹẹrẹ fún àwọn tó kù pé tọ̀ tó á lóòpẹ́ bóyá ẹnu rẹ o gọ́ lè sọ ohun tó bá wù ú
1: tó lè gbẹnu sí ẹni tí o
0: bóyá kù jẹ́ prison ní ẹnu láti lọ máa ṣe wù wù so tó àkọ́ṣe ẹ̀nà lákọ́kọ́ ogbó ń lẹ́nà akọ́kọ́ jẹ́ àpẹẹrẹ fún àwọn tó kù ẹnikẹ́ni tó bá dúkokò mọ́yàn pé bákan because dúkokò ní ti bọ̀ nínú yẹn ṣe tó bá ti ti ṣẹgbẹ́ wa a ma ṣẹgbẹ́ a ma ṣe o n dúkò kò mọ́ wọn ni.
1: Tó sì yẹ
0: kó that's a threat to life ni. Threat to life ni so o n threaten ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣẹgbẹ́ wa threat to life ni. Akọ gbẹ́rù yẹn bẹ́ẹ̀ nísìnyí.
1: Àwọn ò flọ́ọ̀gì wọn.
0: Akọ gbẹ́rù yẹn nísìnyí akọ fi wọn jófin dẹ́pẹ̀ no.

0: Iba Eledumare baba bala ni baba iba baba tin sola ninu ola nla Olorun to ngbe bi ogo to ngbe bi imo baba mi kikida imo kikida ogo iba re laju ni wakati yi a so pe baba agbe fun yin adupe fun iwalaye wa adupe fun ori ofe ti e fun wa lati tu se kini lati tu ma gbohun soke eyo e ka bo sori eto yin eto wa ohun obirin lori ikanni kanga gbomogbe Wells Radio 89.3 FM akiyin akiyin aluyin logo enu gbogbo bi ti e tin gbo wa o queen mother mi be ahin fun anfani awon ti se n gbo eto yi fa koko eku ti mo pe to ba ti dojo ru iyen ojo Wednesday ti ago meji ba ti ro bayi eto ohun obirin ni e ma gbo o eto ohun obirin si je eto ti agbe kale lori ikande kanga gbomogbe lati fun awon obirin bi ete bi bayi lati soro soke ki wa la n soro gangan fun oro wo la n so soke gbogbo bi ba tin lo laarin ilu to ka awon obirin to kan molebi to kokunrin kokon raje wa koda bo soro oselu na ni ta ba won omo idagba soke molebi idagba soke ara ati gbogbo bilu o ti wa lalaafia eku mo pe boro ba doro bo ba je pe ko birin soro o loju to birin fi mo wo oto ni aye ori oto la ye orun awo si n ba wa okun a n ba won okunrin dupo ori rara o ibi ta ba pe lori eyan ko fi n tele awa ma so bo ba ti ri lokan ti wa na ni kilu si le da ko si le wa lalaafia oni ere ti wa lekan si e kaabo si ori eto ohun obirin queen mother ni maami ayonge mi ojojumo le mo nda nlorun o ko temi o yi pada o kin to fun queen mother laye kan mo na ba mi kin kaabo temi to pe akiko ile aya kin lo so pe salaafia mo ba yin queen mother e ba ke awon ara le
1: e kan san eyin eyan wa gbogbo nibi gbogbo ti ategun eto yin fe si ni osan toni gege bi ise wa to ti de ni osan yi ohun obirin le to nibi ti awo obirin ti man soro soke nibi ti awo obirin na ta ti man kopa nipa ohun to nlo ni awujo nitori pe bi okunrin se ni anfani lati kopa lati soro be na ni awo obirin na la ni anfani lati soro ki se wipe ase pe ti okunrin ba wo sugbon awa na nso wipe awa na le kopa awa na le dasi ohun to nsele ni awujo o se nipa idile ni o se nipa oro aje ni o se nipa oselu ni nipa eko itoju awon omo gbogbo ipa ti awon okunrin ba ti n soro ki awo obirin na ki awa na ni imo to to ka de so iwoye ti wa na nipa re oni eto yi wa fun e ka san oruko temi ni Eludipo Oluwakemi queen mother e je ka jo seto losan toni e je ka tesiwaju
0: queen mother mi owo salaafia mo ba yin
1: dada ni
0: oluwa seun oluwa seun oju yin tu gurege yato queen mother e ajitewe yi se ni pin kin mi na bayi o ya fun anfani awon to fe polowo oja lori ikanni Wells Radio 89.3 FM e mo ko ogbo nte banta e wa polowo re lowo ti ko gajara lo e ku mo npe emi a ma so npe meta lokan la fun yin be ba gbe nte nta wa sori ikanni wa alakoko abayin polowo re elekeji yo ta toro da wa loju pe gbogbo te ba gbe debi yo ta eleketa baba tin polowo re to ba tin ta atumo fa adura gbandi 31 la fi se o e mo wa gbagbe pe ele kan si eka ipolowo wa ni ikanni Wells Radio be ba sa ti de ile fufu balawu iyen ni Alaafin Avenue tu n be ni oluyole you e ti ri Wells Radio le deun e mo gbe te ba fe ta e mo gbe ibo wa e si le pe kan si wa na lori ayelujara wa na eyen sa ti te www.wellsradio893fm e mo ri wa nibe eyin wa si mo da yin lohun sheri lori eto leni agba apa bi ta kokko kan iyen ni segment kini eyin abala kini ori eto yi asare wo oro meji eleeto kan gbo ilu gbongbongbon o ba ti wa ja abala keji a wa sare wo oro awon ti mo lo ayelujara fi sise nkan lara won won se nkan won si so nkan eyin o to si ti da orisirisi bi emi se ri temi role eyin o ti da kale ni awujo sugbon la kokona eja ya bara si awon ajo ti mojuto intanje ta mu intan lo sara ni orilede wa Nigeria iyan ajo NAFDAC eyin o awon na mo mojuto won mo nto pinpin inte fe mu yi awon gangan na gbudo fun telu pe wo inte mu yi o se mu tori pe aba ti se iwadi wa daada asiri pe ko si nkan to se eyin o awon yen gangan apa abe la fe lo leni a fe sare ro won ni nitori pe orisirisi foran kan be mi ba ka ti mo abi ti ba ni mo bere si ni ka pin moda mo ti ka meni meji meta koda I have lost count of bi mo tin ri orisirisi foran awon ayederu intan je intan mu intan lo sara to si dabi pe ati wa fe mo yato ninu ofege ati ojulowo awon kan yi orisirisi re po gege bi apere eleyi ti mo temi ati nwo lekan ko to di pa bere eto eje mo pe o ni kini kan ti elerin dodo ti a feran lati ma mu awon omode na feran lati ma mu oti elerin dodo ohun eyin o dabi milk bayi yogurt ni ko mo dabi ipolowo ofe tori won wa kan sanwo fun wa a le daruko brand yun so ti ye yin sugbon nse la ri awon kini yi ti won awon eyan ni ti ni ona ti o tona fi se kini a mo tan ku ja si kini e na da bi fufu be ba ri gan ko fe si yato ninu pali ntan ro si ati nto wa ninu eyan tele bo npe content be na ro si na si nsili re won si gbe lo fun tita awon eyan o si mu ele mo gbagbe pe gbogbo n ta ba mu o gbudo sara lore ni ko tu gbudo sara ni suta kun moda kile ri si e ke to so yun mo tun ri fanran nta fi foyin mo ri yen na pe koda ko fe si yato pe won tun ni nta fi se eleyi ayederu tun ni orisirisi a de se ma so kitun ni ajo NAFDAC le se latutu fi se kini lati ba wa da iru ja isele bayi duro ati pe omo mekunu awa mo mekunu bo la se fe da o to mo yato si rogan lowo ta wa yi
1: orisirisi awon nkan ayederu lo wa kaakiri ni nsin yi to je wi pe o ti e nba awon eyan leru
0: eyin
1: ewo te ba gbo ni nsin e ma ri opolopo awon to je pe kidirin won ti kose sile nipase orisirisi awon nkan ta nje nipase awon nkan ta mu emi ma koko ro awon eyan to je wi pe won fi se owo wipe ohun te ba nse te nro wipe eyin je anfani e to de nfa ipalara fun omo nikeji yin e beru olorun
0: e beru adigun
1: e iberu olorun lokan nitori pe ta ba nso nipa ajo NAFDAC ti won mojuto gbogbo awon kan bayi awon na won gbiyanju sugbon melo ni won ti e fe mo no ninu e won gbiyanju ki se pe won o se iru awon to nse ru ele ni nsin ti won gbe si ori ero aye lujara
0: ti won pa tun foju ara won han sa
1: ti ki se awon won se awon to ri won bi tan tin se ni nkan to ye ki awon ajo ti won mojuto awon nkan ta nje yen to ye kan se ni bi iru awon nkan bayi o ye ki anfani wa fun awon eyan to wa ni ilu ara ilu lati le ma fi iru awon foran bayi lati ma fi sowo si won wipe ewo awon eyan to nse nkan bayi o ewo bi ti won wa ko si orisirisi nkan ta nje bo se nkan ta fi nse be ni bo se le ta mu ni bo se ta fi npara ta fi fonu gege bi orisirisi yen awon ayederu ti po ju
0: nkan
1: te ba denu oja gan e ma ri ti won ma polowo awon mi ti won ma ma paruwo e nitori pe oro aje wa na de mehe opolopo wa na lo je pe a ma wo wi pe eleyi o ma je wi pe o ma owo e ma wale emi fe je ke mo wi pe eyin bo mo nton lu ngbanjo eni ti o ba nso pe o denu oja nkan to je pe ngba to ba de ibi kan to fe ra iye to nta lele to wa de ibi kan boya nu oja to wa ri pe owo e wale o ni lati wo daada wi pe se nkan ti mo fe ra yi se nkan to je ojulowo ni abi o fe fowo ara e ra wahala nitori pe opopolopo wa nitori pe a nwa nkan to rorun ti ko fi gbogbo ara won a ma nra awon nkan ti ko ye to je pe looto a le ra lowo to to din dinwo ni nsin sugbon a le ipalara to ma se fun wa a se ma san ju owo to ye ka san foju lowo lo
0: e no binu pe mo da se ri ninu ayanana tele bo pe ni statistics a ti ri pe rate to je pa awon eyan fi n lo si ile iwosan o peleke si papa julo lori oro pe edo ko se sile ifun osise daada kidirin
1: o re o
0: sojojo orisirisi nkan lati ri ti o si ri be tele pe won da laye igba todo tin mo mo pe n te nje o strong se n gbogbo yen ni ka so po sum up si idojuko ta ni nipa ti alaafia wa le njo meta yi
1: se ri pe nkan to fa opopolopo awon isoro yi oni wi pe opopolopo wa abi opopolopo awon omo wa laye ode oni won o ni asiko lati joko se mo pe tele awon obi wa won a lo si oja won a ra awon nkan won a wonu le won a dana won a peto pe ohun ti won fe je won a se fun rara won nkan ti won mu ti won a sa idoti kuro won a se bo se ye won a ra nkan to je ojulowo sugbon opopolopo ni nsin tori pe won o ni asiko toto awon onje kasare je kasare mu ni oju ona o ti po gan to je pe te ba ri nisin ta se wa ninu office bibi nisin ti ebi ba npa opopolopo won kan pe number ni nitori pe won a sare gbe wa fun won unlike before to je pe obi ma ji laaro won a dana won a gbo onje fun omo omo ma je onje to peye ti won ti mo mo yi pe emi ni mo ra ti ni isin opopolopo nkan te ba ri elomi mi mo boye e ti lo si bibo mi bi ti won tin ta onje to ye pe e ma ri iru ata ti won ti e fe fi se awon onje yen gan opopolopo awon esa awon nkan ti ko ti ko peye ti o soju lowo ni opopolopo ma fi pe lo nkan to ma se lo to won a fi olorun si eyi te pe ni kori to je pe o ma run dada te ba ti si orun yen le ma gbo sugbon ta ba ni ka wadi gbogbo nkan ton fi pe lo e nitori pe awon na fe je ere won ara nkan ti ko pe ti ti o soju lowo ki ere ti won ma ri ko ba le se nitori idi eyi opopolopo ni o je pe awon nkan ta nje o ni ko se gbogbo eyen wa wo awon omo lewe te ba pade awon mi e ri gbogbo awon nkan ton se sinu ora won a ma mu won a ma se e lo woru omi ton fi se e lo woru chemical ton ko
0: se ri ki sare so awon omo kekeke te so se mo pe ta ba fi wo ose bi meji abose kan sinsin awon omode o wole orisirisi sweet abi ki la n pe ide wewe eyin o mo ti ri ni ta to je pe ma tu wo pe gba o na tu se leyi e wa mo to wa mo kan mi lomi nu nbe bi n ba mo awon mi gan gege bi agbalagba eyin a mo kan mi gba mi tabi kin te o pe ki lele ti mo gbe sinu emi o si mo ri pe mo mari onte nafdaki lara awon ora abi ile pali ton fi sawon kini o se ka so npe ajo o nafdaki won sise won to ni abi fake onte lo po nta
1: seri opopolopo awon ti won nta orisirisi awon nkan yen lo je pe won ba se ora won awon elomi kan ma ko nkan to wu won sinu eni emi ti ri awon awon nkan tawon eyan se to je pe won ti fi number won ti fi elomi kedere ko ni fi number si akoko nafdak an wa fi dash si se mo pe elomi oni farabale lati wo pe se won fi number nafdak si o kan ti ri nafdak won de ko number won ti gba won ni awon si process iwe awon lodo awon nafdak oni won kan fi te nafdak si ko si number ti ajo yen gbele won lowo ninu nkan yen so orisirisi awon nkan ni iyen ni pe gbogbo nkan ki nkan ta ba nje ka ma se iwadi e ka wa fun rara wa ka wo wi pe se mo teyan ba farabalẹ na eyan ma ri awon nkan ti a n soro npa eyi ta ba farabalẹ oju ma ri imu so gbogbo awon nkan orisirisi ta nje to n se akoba fun ilera wa agbudo se akiyesi e ati papa julo awon omo wa ta daruko yi to ye pe won lo silewe opolopo awon obi ni won kan dede iya awon asara orisirisi sa je kara fun ko sa ma polo ko ma ba sun ko ma ba se to ye pe gbogbo awon kini yen o nba nkan je lara awon to ye pe won le o le ma se lowo lowo bayin nisin o le je ni ojo iwaju ni so agbudo se akiyesi gbogbo awon kan ta ba mu lo
0: e moda intan so lataro ko se pe lati fi ba awon oja kan je tabi lati fi deruba wa awam ikunu sugbon lati fi ta wa lo lo bon pe edakun tori olohun baba ra nkan ta je ta mu ta lo sara e ja ri pe eleyi to je pe ofege kan lara ka ri pe original authentic gangan on lara lapa abe e je kin sare mu eleyi na se ri pe moda mo ri foran kan eni si awu emi ti mo jobirin gan eru ba mi mo ri foran ohun ninu foran mo ri iya agbalagba kan obirin o wa mu omo odo odobirin na ni isele yen isele laarin agbalagba iya agbalagba kan ati odobirin ki wa lo sele nibe iya agbalagba on imo to sele mo sa mo pe yoruba na nso won si wa n ba odobirin nso pe iwo o gba oju mi o gba mi leti iya yen na omo obirin yi ni odobirin ti an so o na latori bed yen olori ibusun to wa o na wa be bed ni la be busun leyin igba to tu wa na tan o tu wa mu aso re o tu wa ya mo wa wo pe eleyi oju mi mo gudo mo ju mi to mo ba ni se iwadi ninu iwadi ti mo se ni mo ba ri pe iya on o je bi iya eni ti omo odobirin ti won na ohun atomo iya on na jo n gbe ile inu yara te tan pe ni hostel ni ile ile a wa mo isele to sele laarin omo iya yen pelu odomobirin to fi wa je pe iya o bere si ni na eni ti omo re n ba gbele so oro mi ti ye yin ehe sugbon ninu foran eyin o agbo ti ya so pe emi gba oju re iwo gba mi leti pada mo fe ka koko bere lati ibe mo pe bi mo ti yanan na o ti ye yin emi gba oju re iwo gba mi leti pada a mo pe e ba gbala baba n bo omode wi omode o gudo se kini o gudo gbo ni eto wo ni agbalagba ni lati ba omode wi eto wo lomode na ni ti agbalagba ba ti agbalagba bamba bamba wi ise ibere mi ti ye yi ba se pe gege bi omo orilede wa Nigeria isomode isoyun nu gbogbo ala leto right wo lomode ni ti agbalagba bamba wi be na si ni eto wo na ni agbalagba ni lati ba omode wi papa julo omo ti n ba nse ti e to fi wa je pe iya yen na omo o tu yaso mo lara be ba fe da si tan so number to wo kule yire 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 3334 8930 0915 3334 8930 etule pe sori eleyi na 0911 e ba ti te 3 lona merin ete 8930 0911 3 on 8 93 queen mother again gbo yin o
1: nkan to wa ni oro teso yi o ni wi pe gege bi asa wa gege bi awa eyan dudu ani igbagbo wi pe ti agbalagba ba nba omo wi o ye ki omo ko bu ola fun agbalagba o se obi eyan ni o o se agbalagba to je ara ata ni sugbon ni abe ofin omode ni eto agbalagba na ni eto o ni ipele ti ibawi gbudo je lati odo agbalagba si omode ko ba se omo wa ko ba se omo ara ata arabirin yen ni igba ti awon ati omo yen jo n takun oro so si ara won gege bi oro ti mama so pe mo gba o loju o gba mi leti papo ko si bi oro se le wa laarin agbalagba ati omode ko si nkan to fun agbalagba ni ase lati fun omo ni igbaju
0: ti o tun so omo ti
1: papa ju lo ti ki se omo e se ri to ba je omo wa gan ni ko ye ka fun ni igbaju ṣùgbọ́n ká ti ẹ̀ wá gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ wípé bóyá èèyàn ti ẹ̀ gba ọmọ èèyàn lójú ìyẹn wà láàrin èèyàn yẹn àti ọmọ ẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ ọlọ́mọ ẹ mọ̀ yìí pé bá mi ná ọmọ mi
0: kò dénú
1: ọlọ́mọ yàtọ̀ sí yẹn gan àwọn ọmọ òde òní kì í ṣe gbogbo wọn ni wọ́n gbọ́ ìbá wí débi pé wọ́n á wò pé àgbàlagbà ló gbá mi lójú jẹ́ kí n fi wọ́n sí ipò òbí mi wípé àwọn wọn gbá mi kí n fún wọn ní ọ̀wọ̀ yẹn ọmọ mi kẹ̀dẹ̀rẹ̀ a sọ fún àgbàlagbà pé mo respect ni o mo fún yín nìyẹn ni o tẹ bá ṣe mí ẹni tún ṣe mí mọ.
0: Queen Mother yìí tẹ̀ sọ yìí ló jẹ́ rántíṣẹ́ mọ́ kódà pé lórí ètò yìí náà láti sọ ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá àgbàlagbà kan
1: nínú
0: ọkọ̀ ó ṣe wá jẹ́ pé gbọmọgbọmọ rẹ̀ ó ń pọ̀ sí ṣé ká sọ pé society ti yàtọ̀ ní agbègbè wa ti yàtọ̀ ní àbínú ló fà bí pé àgbàlagbà tọmọdé wa jọ ń fa káàkiri.
1: Nǹkan ti yàtọ̀ sí títa ayé àtijọ́. Ṣé mọ̀ pé láyé àtijọ́ nísìn tágbàlagbà bá gba ọmọ bí irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò séyàn kankan tó máa fi fọ́nrán yẹn sórí ayélujára àwa táàsì níbẹ̀ a lè mọ̀ wọ́n lè jọ jà kán jọ fà á lọ kí wọ́n rí àwọn èèyàn bá wọn dá sí kan parí ẹ̀ kó kúrò ńbẹ̀ ṣùgbọ́n nísìn ayélujára ẹ̀rọ ayé alágbèéká wa yìí ó ti tú àṣírí gbogbo nǹkan ó lè kàn ṣe àṣegbé kankan
0: bíi ti tẹ́lẹ̀
1: nígbà tó bá fi sí orí ayélujára àwọn èèyàn tó bá ń wò náà ni wọ́n máa sọ oríṣiríṣi.
0: Ẹ̀jẹ̀ mú pè yí pápápá. Hello, ẹ ti wọlé orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá.
2: Orí ọ̀fẹ́ ló sàn láti alẹ́ sí lọ́yà.
0: Ẹ ṣeun ìyá orí ọ̀fẹ́ ẹ dákun ẹ bá wa dá sétò.
2: Ẹ rí ayé ìgbà kẹ́ ẹ̀ ń sọ ni ayé ìgbà tó jí dídí ni ṣé nǹkan máa gbọ́mọ kan lójú ẹ máa wò ní wọn. Àwọn aláyé ìgbà káwà kiri ká wà ní fílẹ̀jì àwọn aládùúgbò ló máa ń tọ́ wa. Bí ẹgbẹ́ bá ṣe nǹkan tí ò da àwọn ìyáálé àdúgbò àwọn ọ̀mọ́gbàlagbà ládùúgbò wọ́n máa kọ́wọ́ jọ náà máa ná ọmọ rẹ̀ tí wọ́n ti bí ìyá rẹ̀ dá kó sọ̀rọ̀. Nísìn báyìí ṣé láyé tàbí amọ gan dọ́gbọ́ gbọ́n bọ́ mẹ̀rún nínú yàrá tí òmí fẹ́ sí mébọ̀ gbọ́. Tó gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe fún àwọn máa mú mọ́ra ni ṣé ti yé yín bẹ́yẹn. Ayé ta wà nìyẹn òkè ká má ti wá máa sọ pé ọmọ ọlọ́mọ yẹn wá èmi ò tiẹ̀ kí n bọ́ ọmọ ọlọ́mọ wí ná. Èèyàn á wá gbọ́wọ́ sókè àwa nù á wá gbá ọmọ ọlọ́mọ lójú. Ẹ̀yin ṣe wá rírú ọmọ yẹn náà àìlẹ́kọ̀ọ́ lé ni. Tó bá jẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ ni tó fi ẹni yẹn sí ipò yìí ti tiẹ̀. Kò yẹ kó irú ẹ lè ṣẹlẹ̀. Nígbà tí àgbàlagbà fi ẹ lójú òde wá lórí gbójú gbòkà wá dìbò wá gbà lójú. Òkan náà tó lọ lórí ṣíṣà mi dà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí ìyọkọ gbẹ́yàwó lójú níbi wẹ́ẹ́dì tí ìyàwó náà gbà lójú padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn kan tó bá jẹ́ pé ó ní ìbẹ̀rù àwọn òbí ti ẹ̀gbọ́n tó ti kúrò nílé òní ìṣẹ̀lẹ̀.
0: Àmì ẹ ṣeun ìyá orí ọ̀fẹ́ láti àlẹ́ ìṣẹ̀lọ́yẹ 0916893 1000 0916893 1000 tàbí 0915333 4893 0915333 4893 ẹ̀tún lè pè sí eléyìí náà 0911333 8 9 3 orin kan sọ oníláyé ọjọ́ sí ọmọdé yìí gbójú òkè wa gba o ṣùgbọ́n nísìnyí báyìí the reverse is the case bélèbó ó ti sọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin sọ̀rọ̀ kan lórí ẹ̀tọ́ ẹ̀tọ́mọdé ní àti àgbàlagbà tán ní.
1: Ohun tí mò ń sọ òní wípé ṣé ẹ mọ̀ pé ní abẹ́ òfin ọmọdé ní ẹ̀tọ́ irú ọmọ tó ṣe nǹkan ohun tó wù kó ṣe fún irú àgbàlagbà yẹn ó yẹ kó ní ẹni tí èèyàn lè fi ẹjọ́ ẹ̀ sùn ṣó ti yé yín báyẹn irú bí tẹsọ ẹ nísìn hóstẹ́ẹ̀lì iléèwé ni. Báwo ni màmá ṣe dénú hóstẹ́ẹ̀lì débi pé wọ́n wọnú yàrá ibi tí wọ́n ń sùn sí tí wọ́n sì ń na ọmọ lánà alubomi ni.
0: Queen Mother bí mo ti rí fọ́nrán bíi pé ìyá yẹn lọ gbèjà ọmọ rẹ̀ ni.
1: Àmọ́
0: tó fàjà láàrin ọmọ rẹ̀ àti ọmọ tí ìyá yẹn náà ṣùgbọ́n nínú fọ́nrán gan ọmọ ìyá yẹn gan sọ pé màá mi ó ti tó ó ń sọ pé wọ́n mìmí ó ti tó bá wọn ẹ mọ̀ ọ̀nà mọ́ ó ti tó mi ìwà mọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ tó wá di pé bíi pé wọ́n
1: òfin iléèwé kan ló ni iléègbé tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọmọ màmá ni ọmọ tọ́jọ́ ń gbé yàrá ṣe nǹkan tí ò tọ́ sí ẹ̀tọ́ màmá ni láti lọ sí iléèwé yẹn lati fi ejo sun awon to ni ile iwe wi pe ah omo mi dele o so nkan bye bye o ile iwe a de se ojuse ti won lati se iwadi kilo sele laarin awon mejeje bi ya se na omo yen gan nje mo pe o se se gan ko jo omo won gan lo je bi oro
0: to kan lo o fe gele
1: so nkan ti o ti mo so pe omo yen na ni eto looto o le se awon nkan ti o da won le ti ko ko ma gbe ko looto to le gba agbalagba loju pada sugbon o de le je pe nigba ti omo yen na ori wi pe if iya je yi o po ju nkan to n se lo na wo wi pe ona to le fi gbara ohun na ni pe ko na na da pada fun
0: emi te wa agbalagba yen to ba je ko mo na ni anfani lati pe iya todo tohun wa se ti wo pe yo ti dija agboro bayi e mo pe awon situations kan wa temi ro pe o ye ki agbalagba farabalẹ ko farabalẹ wo ni won ni agbalagba ti o ba se kini kan sare a ba bibo le won ti mo so pe agbalagba mo farabalẹ wo nkan a farabalẹ wo ran pe o si le je ko mo mi lo je bi o se e lero pe woman yen won farabalẹ gege bi agbalagba ton je fi handle situation yen
1: won se bo se to gege bi agbalagba o na mo so wi pe ni igba toro sele awon kan lo wa ni sakoso ni ibi ti isele yen ti sele eto agbalagba o ni lati lo fi ejo sun awon to wa ni sakoso to ba wa je pe awon yen won o wa se nkan to to atushi ni anfani fun iru iya yen lati fejo sun ijoba nitori pe awon agbofinro wa to je pe won le to lona to to ton ba lo ba awon school ton se pe nkan ba isele to be pe won ri pe won o se nkan to to ton ba fi ejo yen sun ni odo awon olopa won a mu awon to je wa sibibe lati le yanju oro yen bi o ti to ati bo ti ye bi pe iya yi kan fi ofin si owa re ohun se idajo owo
0: funra
1: re ni bo se ri niyan nitori pe omo yen na ni obi den bo se na yen te ba ni pe e kan na to ba gbabe ku nko nitori omo te na latori ibusun de abe ibusun te tun won sita te be tun na te bere si ni na ni bibe de bi pe e fa so ya mo lara iyen ti koja bo ti to ati bo ti ye ohun to ba wu ko se o ye ki awon to ju eyin megeji lo kan jo da ejo yen fun yin so nkan temi ro niyan
0: e wo se ri emi a so pe lori oro yi tori mo fe ka sare do oke lona ka mo foro rora wa wo to ba jo mo mi na se ni suta ba o se oju mi o gba se nu mi o dun atomode na ti won ba wi e mo pe oro olodun so pe ni bo ba nbo mode wi to ba wa run ki o se tan lati se
1: kini
0: olokun ni je aparun e wo ikan ni west radio 89.3 fm le tin gbe eto ohun obirin afesare doke lohun na nigba ti aba pada de a o lo si abala keji eto yi nibi ti gbajugbaja awon ti mo sise to mo fi aye lujara sise to je pe n tawon yan layo nu isele kan na sele o sele to fi to ti fa awon kan ni o da bo ti sele baun awon mi ni e wo emi o fe bo ti sele nigba ta ba de a o sise loju re e mo yi kuro mbe o a nbo

0: Ekaabo pada sori eto yin eto wa ohun obirin lori ikanni Wells Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomogbe pe moda mi nbe ahin nta ti pekelu to ba je pe ise n darapo mo wa fun igba kokko oni oro awon aye deru nta nje ta mu ta nlo sara to je pe orisirisi e ti po nita akan sare ta awon ajo ti n ba wa moju to iyen ajo Nafdaki asare ta won lo lobo pe won pa won na ri kan takun tori olohun kan tun bo ba wa tera mo mumu awon aye deru nkan ta mu ta nlo sara yi ati onje ta nje ibi to tin se nitori pe lo enu lo lo yi orisirisi foran lati ri aribi ti won tin mu to tin se aye deru yogurt brand kan ta gbudo so ko ma dabi pe a se ipolowo ofe aturi nta fi nfo yin na fe kire gan na lo poju e dakun e ba wa wa awon onise baje yi ke si ba wa se kini e ba wa ko awon nti o dai e ba wa kuro kuro loja elekeje ewe ni foran ti a ri nibi ti iya kan to je agbalagba to ti mu odo mo obirin kan to je alajogbe omo re to ti bere si ni na alabirin yen n pariwo pe omo odobirin o gba eti ohun o si bere si ni gege bi agbalagba o ba wi sugbon bi ba wi yen o ti wa fe po koja be o ba wi to the extent pe o tu na wa be bedi o tu fa laso ya ninu iroyin na abi ninu foran na lati wa gbon pe awon ajafeto omo eniyan won ti pick up case yin pe iya yi le lo ba nte se won e mo wori e gbele gbo ko to ri pe mo wa lo soju oja le kan mo ni pe a ma sare de odo gbaju gbaja ni ti mo nfi ayelujara fi sise tori lodo temi ta ma ni pe ba ma pe ni pe comedy skit lo nse yo ni rara pe streamer lohun ni pe ayelujara lohun ti mo se kini o awon ti mo kan tan camera le ti won a si bere si ni ma se in to ba wu won to ma papa julo to ba ye pe won ni particular thing yen kankan to ma nse gbogbo ala mo eni ti mo nso re yi bi ma si da ko re looto ko kuna a mo npe ni pela gbogbo ala mo ninu foran kan o ninu in to ma nse lori ayelujara o tun ma ran awon eyan lowo o awon to ba dabi ko ku die ka to to ba tin se ise re tin se won a ma wa ibi to ba tin se won a de tu so pe nkan bayi lo se wa o dakun ran wa lowo bo olohun ba si fi owo to ni asiko to ba nse o yo ran won lowo sugbon ninu foran ti a wa ri gangan eleyi to fi wa je pe awon omo orilede Nigeria awon kan ni n to se awon faramo awon kan ni ti o se awon faramo ki lo sele lenu lolo yi o se foran kan o si ri arabirin kan ti won jo n soro ti o dabi pe won ta epa o wa bi arabirin pe ki le n se momo kan atomo won won ni epa la won ta o da na epa te n ta yi gbogbo e te n ta bi e lo gan ni o je ta to ba ni ko hun ra gbogbo e o ba ni a ko le ju egberun meta na lo just 3000 naira ya okay oda mo fe ra epa 10000 e lo wa ni kin ra lowo yin won si daruko iye kan ida ko mo momo gan lo daruko ran pe a e wo be ba re pa yi akumo pe alaanu ni yin e mo sanu pupo e kan ra ni million owo kan pere 1 million naira only o si so pe oya epa account yin won si te o si te owo si momo ati omo won nigbati o wa tewo ngangan ibi ti controversy yen ti bere nu ibi to ti bere nu o ba di ke so ti lowo ti mo send si o iyen libi to tin stream na ni o ani mo ti ri se o kan ri na ni bo ani mo ti ri e se mo dupe e se iya omo lepa na so pe e se o won si dupe looto o si sadua omo na ni to e se mo ti ri sugbon ninu woye awon omo Nigeria ati arakunrin ta nsoro yi to de alaanu o wo pe o dupe to leyin igba ti awon to se lore ti won so e se o ni pon dupe to pe 1 million so ori ri laye re ni o mo wa fun oba han o kan sa dupe sa o kan se o kan sa dupe o more ori bi mo ti di oju yi kin to la in pe account ni ba ndowo mi pada e dakun ati fun ni nkan tugba pada lai se akumeni ti tan mo ki be baba di pe owo ti mo fun ohun to more re banda pada awon omo Nigeria kan so pe bo ti se o ah kare omo oko ni o bo ti logowo re pada o se dada awon awon momo yi atomo won alai more ni awon kan ni o hu so wa sore lo lo soti ni e lo wa se to wa di pe se kan wa mo obo obi olohun ni Queen mother oro re sugbon ko to di pe ma da si oro owo iyawo ni eh nta na nle yi iyawo lo ko si yin e gbo se won more lo ta bon more ati nsore ka tun lo so ti abi awo omo Nigeria la mo bo tin dupe to kile yin ri na e da ba si ti ri foran e da kun epe a fe gbo nta yin na ri si nta na nbe yi number to wo kulu yi re 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 3334 893 0915 3334 893 tabi 0911 3333 893 Queen mother, a ma ka won kan ni eja sare mu pe le. Hello, e ka se ti wole oruko yo ati bi ti e tin pe wa.
1: Oruko mi lati gbo wa je le.
0: E seun o.
1: Mary Farah ni Anna. Ni boya omo ye tutu ni ati sole da tori iya ti dagba da ka se ni iya dagba. Ere bi ana dagba ju. But boya omo ye tutu ri joko tan be di wa. At least ba te ni na mo ni se ti tell as e ya because o ye ko ba ye poko ye na ka sili. Ori e ma ka sili e te respect iru e 1 million naira o te se e o de se si o ko te te ba ri pe se ti e ga o te re ko smile ara so to ba je mi ka mo ko a se bi pela kan se n gba to ni ko send we go ba send ko yan ma fi port register 130 so pa ma yo se to da to to
0: ko mo re to
1: eh ko se da da o yo a wa won to je bi 2000 40000 ni gire da ko su fi banki ke je so se o
0: Queen mother se ko dabi pe o arakunrin ta nson po sore o sere o lo so ti ni abi ko je pe e mo pe ta ba ni pe ka wo eh sakun re lenu lolo ya won to je pe won ma ranyan lowo ba ma sa ti fe ranyan lowo bayi won gbudo set camera won gbudo gbe si waju pe o ya eh mo fe gbogbo omo Nigeria e won ti mo se fun arakunrin yi eh tun wa pe ipe lo fe mo rera won 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915 3334 893 0911 3 lọ́nà mẹ́rin 893 bo lo ti rí lọ́dọ̀ tí yín Queen mother ẹ jẹ́ ń sáré gbọ́ yín ẹ ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ mú pè lé yìí hello ẹ ti wọlé orúkọ yín àti bí ti ẹ ti ń pè wá ohun rè ni ẹ mọ̀ bínú kò ń ṣàwá kẹ́mi tẹ́lẹ̀ bá fẹ́mi nẹ́tíwọ́ọ̀kì Queen mother ẹ gbóhùn sókè.
2: Nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nínú fọ́nrán yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó pè wọlé yẹn bí èmi náà ṣe rí nìyẹn wípé kò sí nǹkan tí ó wù bí nǹkan téèyàn fún yàn bó ti wù kò kéré tó ní ìgbà tó ti jẹ́ pé kì í ṣe pé yàn ṣiṣẹ́ fún ni ó yẹ kéèyàn fi ìmoore hàn ara ọ̀nà àti fi ìmoore hàn náà ni pé kéèyàn dunnú nígbà tí ẹ ń ta ẹ̀pà tẹ́sẹ́ pé 3000 ní ẹ̀pà
0: ẹgbẹ̀rún mẹ́ta
2: téèyàn kan wá fún yín ní mílíọ̀n kan wípé òun rà lọ́wọ́ yín kò tí ìgbẹ̀pà náà lọ́wọ́ yín gan bọ̀ ó fẹnu sọ pé òun rà ó dẹ̀ fún yín lówó yẹn àti ìyá àtọmọ gan ló yẹ kí wọ́n fòsókè kan dunnú.
0: Hello, ẹ ti wọlé o ìpè ní dára wọn ẹ pè sórí eléyìí 0911 3333 893 tàbí 0915 3 lọ́nà mẹ́ta 4893 Queen mother ẹ gbọ́n sọ̀hún.
2: Wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣoore ní ayé ìsìn wípé wọ́n máa ń tan kámẹ́rà
0: lẹ̀ ni o.
2: Èmi fẹ́ gbàgbọ́ wípé ó ní ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀.
0: Ẹ bá mú pé ń rí ra ń rí wọn.
2: Èmi fẹ́ gbàgbọ́ wípé o ni nkan ti o fa nitori pe opolopo awon teri ti won sore fun awon eyan sin ti won so pe mo fun olowo mo se bayi mo da olokun owo opolopo won pupo won lo je wi pe ki sowo won awon kan ni won fun won ni owo yen wi pe mo ni gbagbo ninu e wi pe e je ka mu pe yen
0: hello
1: ataro
0: e ku se o oruko yin ati bi ti e tin pe wa
1: eh leri ati agbo ko so le yen be bi ku mo da ti so nisin no matter how small or big inu en je ko odun pe that amount won expect e won expect e inu ye ko du tawon yan ba je bi awon kini ka se tan se ko je operator sun la fun
2: apa oke lon o tun tenumo wi pe abi e ti ri e so oruko te oruko to wa lori number yen lati le fi ta loju wi pe abi ipo mi lowo lo oni e o de tun da oruko oruko ti o da yen na ni pela send lowo si
0: pe moda se ko da bi pa wi pe ifin se content e je n gbe pe yi hello e ti wole oruko yin ati bi ti e tin pe wa in re ra won ni e pe sori eleyi 09113 lona mary 893 tabi 0915333483 fi mo ti so lekan queen mother se ko dabi pe won fi se content ni e sa mo pe lenu jo meta e bi ba fun yan ni nkan bayi bi ba ti igbe solu aye jara bayi won ni mo pe bo na ti mo pe mi na mo ran yan lowo lapa bi ti mo
2: kan ti mo nso lo ko to di pe pe yen wole ni pe ton ba fi se content ko si nkan to buru ninu e mo nso fun wa lekan wi pe owo ti opolopo fun awon eyan yi ki se owo won awon kan ni won ni gbagbo ninu won yi pe eni yi se fokan tan
0: e je mu pele in le ra won ni e mo binu ko sa wa na
2: awon ni won pele ra lera so ipin yen jara won oni pe awon eyan ti won gbe ara won sori aye lu jara yen pupo ninu won ni won fi se idani loju fun awon to fun won lowo wi pe owo te ko fun mi pe ki n fun awon eyan mo fun won eri ni awon photo ti won ya yen looto a ma so pe nkan ta ba se fun yan olodun lo ma san fun wa sugbon se ri ara awon ona to ma fi je idani loju fun awon to fun won lowo pe won se o na ni wi pe kon ya photo e wi pe kini sugbon okan awon to fun awon eyan yen o ni olodun ma ma wo idi ti won fi ya photo o ni wi pe ka awon to fun wa lowo ikun le mo wi pe un ta ni pa fi se o la fi se
0: e ja sare pada si foran ti a nso yi e mo pe emi fara bale e me koda mi le kaye igba ti mo wo foran mo ri pe iya gan iya o lagbaje to be ge gbo bi won tin bi ya pe eya mama epa tenta yo telo iya ni egberun meta na ni iya yen o lagbaja baba si wo ko ma je po mo na ati ya won ojo ni wahala pon je pe yan jeje ni won mo je pe bon ti won bon ti so ba won si le se ti won na se se yen se ko dabi pe akan won pe ba ti se azubu pe o ye kan mo fosoke tawon fosoke le wa di ran to le ni
2: se ri ko ba je yi pe eyin o lagbaja oro owo eni ti o lagbaja to le so yi pe e fu wa ni 1 million o ye ko mo yato to wa laarin 1 million ati 3,000 debi pe bi won ba ti en se alagba eni to ni apepe lati fo soke iyato ma wa debi se mo eni to fun won lowo e on wo wi pe ko si iyato ni igba te ti e ti tepa ati gba te ti ta o ye ki yato wa abi won omo yi 1 million won omo bo se to ni se 1000 ni won pe ni ti ko fi dabi pe o jo won loju e pa ton pe 3000 yen gan e pa yin o le to 3000 sugbon ka te se pe won bu mo ton so pe 3000 ni teni yen wa fun yin ni 1 million o ye ke fi more han ti e ba paruwo bo ya kunle le ma kunle ni o te ma ah ah te ma kunle te ma se pe
0: lori kunle te so foran o nigbati fela so pe ba in pe account ni ba ndowo mi pada
2: won wa sese kunle won
0: kunle
2: won wa sese kunle won wa sese bere ni bebe emi mo yi pe pelo le gbowo yen pada lowo won sugbon o fe je ki won mo wi pe teyan ba seyan lore eyan ma ndupe ni e ti ra won to ntoro owo ni ayika to je pe te ba fun won ni nkan boya mi mo boya yin ti pade ru awon to ntoro e dapo fun mi lowo mo fe jeun o de tu bage o fun won ni 100 naira abi 200 naira so pe owo temi ko lele kini ki le fe ki fowo ira en to ntoro owo
0: ti o sise si
2: la ko te de fun to wa se pe ah ah e gbogbo nkan te le fun ohun ni 200 naira ki ni 200 naira ra ni Nigeria ko de mo boya eni to fun ni 200 yen gan boya that is the last money to wa lowo ohun agudo mo ore an kan to de je ki a ma se niyan ka ma fi ko awon mo ka de ma fi ko ara wa na yi pe no matter ore tawon eyan ba se fun wa bo ti wu ko kere to agudo mo ore ka mo ka ma dupe nitori pe teyan ba ti dupe o ma padanu ni eyan wo ru nkan to sele ni isiyi eniyan to se pe kan bon to ba ya ko serious na pelu e to so pon fe gbowo nko gbogbo wo ba san nkan to ba wu wa nbi bi o ma gbowo e padanu ni e wo anfani ti won ma padanu lori pe ah e se mu dupe bi won kunle ko ma so ise yen ko kon ma so lera lera kon fi hun ninu
0: won so won e ma ja gbagbe o mu tun fe I don't want us mi fe ka dabi pe a wo foran on dada iya yen iya iya omo elepa ya bi ati ntepa iya sadura iya so pe o seun o seun kokon ni iya so pe e seun omo na so pe e seun ni ti pela n so to idi to fe gbowo ni pe won won dunu to se e seun o ko ti duro ni duro pe mo dupe fun ore te se fun mi abi se dan ni ki info soke ni abi
2: temi ni gege bi iriri pela opolopo awon eyan to ti man fun ni nkan awon ton man celebrate ti nu won man du ton man jubilate ni so e le look strange bi pe ah ah lati igba ti mo tin fawon eyan ni nkan inu won ma du ah ah a ma n wo orisirisi fọran lori ayelujara elomi akan fawon eyan lowo kekere won a fo mo eniyan lorun won a di mo a mo pe ori ero ayelujara sira won ni ki se po wa nbi be sugbon gbogbo eyan to ba fe so oto nipa nkan to sele yen awon eniyan won se bo ti to
0: ati bo ti ye
2: so ti ye yin sugbon ko ye ki o de level wi pe eniyan ma ni pe kan da owo pada
0: se lero pe bi eyan ba se nkan ba nbi pe mo n bo eni na po lorun mi ni
2: rara ki se pe yan nbe se ri nkan ton pe ni emi ke yan mo re nkan nla ni o ma je ke yan elomi le ma soro biru eni yi bayi o le ma soro opolopo lo ti padanu olore e nitori pe ko mo dupe
0: ko mo dupe
2: elomi o ni soro se nkan ti mo se fun eni yi a ma ro lokan pe abi nkan ti mo se o kere ni abi ko jo loju ni abi a ma ro orisirisi ninu okan e tawon eyan ba se wa lore e je ka ko bi a se ndupe bi nkan yen gan mo ti mo eyan kan to ma se pe won fun ni nkan to ti ko wulo fun o ni lo lati so fun awon eyan pe nkan to fun e ko wulo fun
0: ka ki eni to te ko
2: fun to ba ti le nawo nkan se pe gba dupe lowo won o le ma wulo fun e awon kan ma wa lara nde to je pe nkan to fun wo yen to ba fun eniyan wulo won a tun dupe lowo owo gan fun ko fun won sugbon teyan ba fun yin ni nkan te mo e se tabi pe dupe bo se ye eyan kan ma soro pe teyan ba seyan lore awon pe kan wa to je pe o ma late lati dupe to ba dupe loju ese yen ko wa sese boya mo fun yin ni nkan ni isin e dupe ni time ti mo fun yin o wa to bi ola botun le wa ni mo ma gbagbe nkan tete e se fun mi ni je ta yen mo wa dupe nigba mi o ma ti late
0: o ti ma late
2: so agudo mo bi a se ndupe ninu gbogbo nkan ki nkan ti awon eyan ba se fun
0: won si lore lore ma nwo to eni to ba dupe ori ana yo se kini yo ri o mi igba e wo nitori ijoba akoko eja mo re le ku imoda e ba conclude lori gbogbo nta so ke si ba nse awon eyan wa pe a mo pade ni ose tin bo
2: nkan to sele ni bi odo ti mama ti won bo mo wi

0: papa julo awon mo nsin yi opolopo won ni won o le epo loju ma se bi pe bo se nse fun omo e ninu ile ni wa se fun omo lomo nita won le ma se nkan ti o tona baba ti pe akiyesi won si emi to ba je pe omo to gbeko a mo riri nkan ta so fun won
1: so ben
0: imi kedere nitori pe o ti won ti ko ni le gan ko gbeko e ti ri lare ko de ni fe gbo ibawi e je ka sora se pelu awon omo lomo ka kan ma ma nu awon omo lomo bi o se wa tori pe kele ofin le gbe wa
1: kawa na fira wa sipo agba
0: I to de tun da be o na ni pe ohunkohun ti anybody ti enikeni ba se fun wa e je ka ma dupe ka mo ore ko si ore to kere nitori pe ore kekere o le silekun fun ni lami nigba ta ba wa dupe a wa padanu ore nla to ye ko pada wa de odo wa nitori pe a le dupe lagbara Olorun ore wo oni koja wa e je ka gbiyanju ka ma sore e ma deye ka sore ka lo soti tori pe opolopo lo ma sore to je pe won ma lo soti tori pe ni yin o wa se bo sere ti wa ro ipe leyin re ko si elomi mo e ma je ka se be nitori pe teni ba ni pe ki eni yi ko komowo wa nje mo pe awon kan le tori ebinu kan tun wa fun won ni owo to ju yen lo nitori na n ta ba ti se e je ka se folorun oruko temi ni eludipo lu akemi Queen Mother a ni pade ayo
1: ope pataki lewo gugu awon to pe wa lori eto loni e ma binu awa na ko eyin te n pe tin ri oju opo na ni se mona mona e ma binu e dapo e darapo won wa lose tin bo fun akotun eto ohun obirin lori ikanni Wells Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomogbe eyin temi ojube jube lo in temi o so ni pe e dapo nitori Olorun e je ka mo more o won le ni dupo ori ana yo ri o mi gba Yoruba tubo won ni pe ore lore nwo to lapa be on e je amo sore looto se ri eni ba somo olomo bi otito ofin be ti o gbe agbalagba na omode na to ba ri agba fin koran ti po won na adagba nitori pe ise ni gba queen mother igba ni se e wo e je mo rele o ko temi o yi pada o temi tope akin ko le e aya kin ore nti oko e lo nso pe titi ose ti nbo lase idumare won ni fe nikan kan nu wa sawati o se kini o dabo

0: Eka le o gbogbo omo Nigeria. Eka le o ni gbogbo bi ta fefe kan ni nfe de lale toni. Se alafia le wa. Alafia ko mo aba yin bi. Ododun bi. Ako ise ataro. Lolo Olodumare. Oba mi oke yo de igbiyanju gbogbo wa lade. A ni sase danu lase Olodumare. To, eye ledakun gbo o ba n lo re so fun toko ka dan na o gbo ko na o tete loro fun obe onile apa otun eyin na edakun e ba n keso nile apa osi omode e ba n keso agba agba e keso omode o kokun o ba n keso obin obin na iwo na keso kunrin edakun e ba n tete so fun gbogbo nile atalejo pe eto ko to dariwo o tun ti balẹ bi arandede lale toni o ni ikanni wa ikanni West Radio 89.3 FM pelu olugbemiga omotosho your radio apostle arogbolohun bi eni rogo olu yin na re o ja e omo ya adua ni kanlekun yin ni kokoko to loruko gbogbo awon tajo mu eto yi wa se ti gbo yin latori awon alase ikanni ta wa yi awon loga loga ni abala ikako kan Stephen Ige oni olowo button ni fun sa ta wa yi o ati gbogbo awon tajo mo da se da opolopo lori eto ye ti gbogbo e ti o fi mo lo ni serere werere gege ba se ko we e je loruko awon eyan yi oni mi olugbemiga omotosho your radio apostle is here again eto ko to dare wo bere ba se ko we e mo yin ko nbe e dakun e je ntete da to mi die na kin le lori ofe lati se memo se re bi n ba pada de ha lale toni gbegede o gbina o ala re yo jo agba nkan o gbe nkan hanu se kin ma ton yin pepe egan yo gbo mo kan e wo mo n bo na en le n be un o jare e ku kale
1: Pelo la roa luko lolo son leke leke

Hei, aye toto, aye akamara. Ibi ate en lo laye iye igan ko ye yin, o jaye. Hei, se a wan ishele, abame, abikini ati kwe eri. Eyi tin fi igba gbogbo sele ninu igbeyawo la fe so ni abeyi to ni se pelu ka mo re ni je ka mo fowo lagba ni loju so n la fe wi ni owo ninu aye ta n gbe yi na

elon te fe ba mi so oro gbe a o ti na ngbona giri giri e si fe o daro e tin kefin kankan ko to dare wo won fowo lagba yin loju won fe to yin dun yin koro won o to di so atayan yan e pe mi o eja tete wa woro ko fi sada ka tete yan ju e to number te pe mi sire 080 58 81 6462 eje n pe fun yin le kan si 080 58 81 6462 number menu to loruko gbogbo awon ta jo mu eto yi wa se ti gbo yin latori awon alase kan ni ta wa yi awon oga loga aki gbogbo yin o Stephen Ige onlo lowo button ni ta tu jo se ta le eto ni olugbe mi go moto so lo ko temi yo radio apostle arogbolo bi eni ro goolu a tun jo pade lojo mejo lase olodumare to ire o orun ayo lasun o dabo.